Bulharsko. Sada. Mera baba to sudaiyat. Abhi bab ko chehre se pratakya karna. Kar sakte hai na? Kar sakte.